que canalla, mi che yo ya con mi alto a mi na ya yo ya ya ya ya ya o me llama a tu tina ya tu ya o Nguyện cho đất cho hòa làm chú nhớ chờ miều xin mơ miều tôi tin

na in ya na we ang tu na nyan ya nya da yang nhìn khóc tê với dạ tồn ô.

ating kagiyasyan Cynthia Nguyen na buyan yung tao. Yota tinawan tanao tang wotala eti na tangso nyetyo tutu.

Madali Bali Puno Luedala Sui Johula Chukachu Yusankulia Sui Honyo Meche Ayere Galiho Yawu Meti A si re ra li ho, piu biu za yo piu bi, ya li ho wa li ho.